0: no na James na ko register car no na o mu die pia bonte na mka James James say ade na o di vote ni voters ID card register car no o se o ne ne won kola iti o ntimi di u bone o ntimi nya o hwe iti na me media register car no iti asemi si ekwa mi ko
1: se o ne won kwada sey
0: me ne won kola mi ensa
1: to aso asemi si o su ko DVL
0: mi ko DVL ho se mi ko James ni ho ekwa bo na amane se wo ka se mi ni Kennedy ni won kola enti no ntimi di me bone no ene de Kennedy etimi di me bone de car na wo ma mi ma ni o ka che se me ni won kola ntimi register car ni ko ni di mu no ene o de car ne ko etu edwane ene mi sika 24 billion o de ni na ko me bank account sika o mi bank account ni fiscal cash
1: sika no ka no in fact ano o de onti enti na me to me bo ase busa ne se eye we 24 billion Ghana cedi ni aka wasem
0: no enti no enti o de sa sika no ene round 4 ne ko
1: enti eye mobile money keke no aya anya sa sika no
0: bacha mobile money
1: wow
0: mobile money na mi ye na mi nya na mi tena mi bra ho mi ye ejuma so order rice
1: kakra
0: mi ye ejuma so order rice so kakra tiktok len obi ani mi ne fe mi virgin e wo order rice it do about order rice no bisa ma sister wo hwe a virgin a obi ani mi
1: and you say enti say say bema no we car no way usika no way
0: me pacho is that be money dey me nim baby or wo sisi a because sisi a me hu na chira kwan iti me pese mo bua me na me hwehwe na car no so ye say or dey ko avicos akoton e wo avicos ama car no wo avicos sisi a me no ka say ah obi ato iti sa nipa no to car no kra no me nim no a me pese mo bua me Ghana for bua me na me ti bi kokoko je me car e wo nipa ni nsem
1: asem yi ba ye a ko police station bi police for abam at the same way ho ayikakra asem yi ba ye police for abam my report to be police for atre because nonsense ngro for for bi aye a dey hia ne say ya ye investigation we na fe ya born wanted this is the picture of the person na fe ya hwehwe no na Ghana fo nyina ba bi a ebehu abrante ni bia no ya hwehwe ne na ma akọ police station
0: ba cha akọ police station
1: police station be na asem no ko e
0: ekọ headquarters
1: national cid headquarters
0: ba cha cyber crime
1: okay
0: e ho na case ni wo
1: na e ho no enko mo te sey wo ko e no sen na ete de na akọ so far investigation be na akọ so far
0: me ko ho no e na guy na your guy bi eno o mu ka se oni na ni be ma no ye fe ni carlos oni na ni be ma ni ko avicos ho ti oni be ma ni ko avicos ho no so mu ko rent ye e wo avicos mu ko di 3 bedroom self contained eno ni be ma ni ti e na be ma ni ko fo oba na oni ni ko tena mu ko tena wo dem ito mu ko tena wo dem ho no
1: e ye wu kunu no
0: mi kunu no
1: akọ fo oba fo fo avicos
0: ho eno oni be oba ni ti ana oni ni ti ohun oba no no ni ti oni ni oni carlos ni ni mi kun ni free Ghana ha no mo call avicos no iti ni carlos ni na de ni call ye iti si si a me ni mo ka se ma che carlos no ama isi a carlos ni ka che mi so o pese o ko che mi bebi a niamo ni na awo o pese o che mi bebi a bibia wo carlos ni de wa je atum so o pese o de mi call na o ko che mi bebi a niamo ni na awo by cid for no mo kuta case no o mo na emba me ho kwan se o mo di o carlos de me be ko na ma koko ihu bebi a me niamo no wo because carlos ni de o so ni bebi a bibia wo a o pese o de me ko
1: se o ka se cid for na ma ho kwan a o mu si ho kwan e wo kwan ben so
0: se me carlos ni se onu de o pese ye ko avicos ho onu na jina ye na o ton car ni ma man no onu carlos ni ka che me se onu na o jina ye e na o ton car no e de ma man no e wo avicos ho na o mu ton car ni ma man no kra wo avicos ho no kra no man ni mo mu o mu ton car ni 25,000 e ma man no o mu ton no ye no e na man na mo mu that's 1.2 1.3 iti mine na mo 1.3 no ana isi aka 1.2 a wo so mo koji wo mine wo iti mine confirm balance of the money ma wo mo
1: iti card document wo hene
0: card document ni there na wo card nim ana Kennedy ni le call ye
1: card ye register we document ye fan to come o no wa year to fie na card no sticker na ye se mo fa mo bo ho no na ke bobo ho anka at least nka e betimi aboa wa bo abusuafo amane woni abusuafo atena se se de ekoye aware no mokoware mpenimfo atena se ehwa asem so akosi sei
0: mpacho eho no me ko bo abusuafo amane me busua ne yi ni aboa mkofo mi